0: ang pangal pangigyang nga kle. Ay, no, siyang wani, siyang orang kita nyanan. Ingat na nga bo, nemtek na lah na. Ada na pangsing ado nak matakon, bin. Pangsing angin ado nak matakon, iki ada antiang tulih. Loh galah Raden Mas Warsini.
1: Kama, patin tadi dangin na ba tulih sang kama. Wakin na apa, bebe?
0: Nge?
1: Ni pa bebe pemang, ni pa bebe patanake magogonya kanyana sweet rock jeng jeng ya. Ni na sam ni ni ko kenten nge pang boleh munga. Ketemu di jalan pa bebe.
0: Ketemu di jalan nge.